maamul kaya may na mayo kan kam ni ka tum dal barka e ma dibo buye ci mayo ga hamande ni buye ci ci e ci ki farma ci dal mu ci ban na kar kaya ko nga hay mar kaya onore allah kaya atore allah kaya dal koy nyaawu yamal mayo kan kam dinni ka kangam dal barka kuma kuna boore ci bayna tene kayna gurur kaya way kan kam ni ka kangam dal barka ene tarawore way kan kam dal barka sadne rahamana boore boore katle boore sanu boore wadi boore ba boore.